0: uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
2: Paalala mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development.
3: Ayang saya niya, bakit kaya?
4: Saniti pa lang ay kita mo na.

0: I'm Kara. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM time. 8:15.
2: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
3: Try fee.
4: Sumunisipyo kita.
3: Tapos sa palengke.
4: Tapos,
3: aray ko.
5: Nagbalik ang kulog.
6: Ay sus!
5: Baghat iyan.
6: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
5: At ilawas.
6: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
5: diskarte ko.
6: Asin ngunyan.
5: Diskarte mo naman, ma'am.
7: Flexidol Forte.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Hello mga mamshies and daddies. Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6-pack.

0: ads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Alay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
0: Okay.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Good day mga ka-okay. Siyempre, kasama niyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito niyo. Yung mga paborito niyong ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At pag ganyan, siguradong sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo, o sa itsura mo, o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right bed talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Celebrate life's special moments at Casa Lorenzo. We are ready to host your events, unwind, or simply enjoy great food and coffee. Casa Lorenzo has it all. For your special events, we are opening our doors at our Oscar Hall, Filipiniana Hall, Bonifacio, and Bonifacio Hall with catering, sound system, and professional service. Relax in comfort with our cozy and affordable rooms, perfect for your business trips, family stays, or weekend getaways. Indulge in our freshly brewed coffee, delightful pastries, and hearty meals at Pilar's Cafe, Casa Lorenzo, located at Tagas de Regalbay. Call us at 0915-631-5769. Casa Lorenzo, where Bicolano flavors meet timeless hospitality.
0: Okay, FM time, 8:33.
4: This time check is brought to you by
5: Alaksan Extra. Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: 97.1. Okay, FM.
2: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sangkot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukasin dapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kimanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong protection contra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
7: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon, unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regaalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
8: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Tayo na sa Wens Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wens Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taragaalbay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wens Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
10: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May Undenatured Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hi! Ako si Kara. Gusto ko
6: okay ka.
11: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. And we are accepting walk-in clients. First come, first serve. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service. Sa Toyota Albay, padabak mi kamo.

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Josa Casey.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: isang Diyos, ha? Diyos si Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: This song is brought to you by
4: Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Okay, FM time. 10:47.
1: This time check is brought to you by
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
3: 97.1.
4: Magbabalik kami.
3: Okay,
4: gusto ko, okay ka.
5: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes, may mini wipes na?
4: That's right! May mini wipes na ang baby ko. At eto pa, ang baby ko mini wipes, may Mr. Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby ko mini wipes with Misty Fresh scent. Your everyday hygiene partner. Bili na! Ang baby ko mini wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Diyosa KC!

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arena Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, RabVax Ligao in Barangay Tuburan Ligao City, RabVax Tabaco beside Siga Hospital, RabVax Iriga in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open RabVax Masbate along Municipal Road Barangay Kalipay Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.

0: San Miguel Foods.
1: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Ayun na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wem's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
2: Mama, gusto ko, okay ka.
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at Pistang Pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.

0: Pokey FM Time, 12:20.
1: Time Check is brought to you by Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
2: Yes, hello! Magandang tanghali! Hello, hi everybody! Hi po sa inyong lahat! It's another scorching day today, o di ba?
3: Oh, Inda!
2: Sabi nga ninda sa Bicol, mga okay? Matigbak isultiro ang init. Kan sa tuyang panahon mo niyan. Pero kahit gayong super init ang panahon, no? Si Kuya, nakaakbayin man gilayon sa iyang piday. Grabe! Tanghaling tapat! Tirik na tirik yung araw. Si Kuya, akbayo nun sa jowa niya. Ano? Ngiriton man pati si Ate Girl. Kiligon! Ako'y naniniwala na wala talagang pinipiling panahon ang pag-ibig. Sabi nila o nila, mas masarap ang pag-iibigan pag malamig ang panahon. Hindi! Yung nakasalubong ko, tirik na tirik yung araw, di ba? Nakakbayon. Sugar, siguro ngayon, tigpatirik ni Kuya ngayon si... Oy! Di ko na itutuloy yun. Rated SPG. Anyways, hello, hello po sa inyong lahat. Magandang tanghali, everybody. Magandang tanghali, mga ka-okay. Yun na nga. Mainit-init na Thursday. The 24th day of September 2026. At magsalo-salo tayo together hanggang alas 3 ng hapon with your DJ Mahamis na Contra Diabetes.
4: We love you, sugar! Sugar na! Azúcar pa!
2: Ikaw, sugar, kailan ka huling nagpatirik? Eh, hindi po! Kotse lang yung tumirik sa akin. Oo. Sure ka kaya, sugar? Oo naman. Iyon nag-aso-aso su ano nga kauki. Ano? So auto ni Sugar Azúcar. Or overheat? May problema pala sa radiator. Anyways, we're on till 3. Ito po naman ang sweet lunch break. Hello po sa lahat ng mga nanananghalian ngayon. Gusto ko! Okay ka!

0: 97.1 OKFM. Just the whole OK. There you go. Josh Santana with Jamie Rivera's original Pangarap Ka Na Lang Ba. Nako, para sa mga wishing and hoping dyan. Di ba? Magtuga ka na pa, no, kaya pa di. Don't hide your feelings for her. Kasi Sugar, parang feeling ko tagilid ako eh, di ba? Feeling ko, Sugar, iba naman yung hinahanap niyang katangian sa isang lalaki. Or baka hindi pa siya ready kasi baka focus sa career. Ang dami mong iniisip. Ikaw nang nag-iisip para sa kanya. Lakas ng loob lang yan, di ba? Malay mo, ikaw lang ang hiniintay niya.
1: You do do!
0: Alangan man nga ako mainit niya, Sugar. Abo ko man ngayang babae pa ang nangingilusyon sa lalaki. Oo nga naman. May point nga naman. Kaya, hero-hero nga ni Kuya. Pag-greet naman po, Sugar, sa Yes Darling Party List. Nako, araw-araw ang pag-greetings ninyo sa OKFM. Baka manalo na kayo sa susunod na eleksyon. Yes, Darling Party List. Si Panig Joel, Ato, and Gil Barameda. Ayan, from Archie Jericho. Good afternoon, Sugar. Pa-shoutout naman po sa mga taga-Buyuan. It's me, Tano Ayala. Hello, Tano Ayala. And magandang tanghali din po. Shoutout sa mga taga-Acacia, Palanas, Pilar Sorsogon. From Lorna Bacalya. And Sugar, pag-greet naman po sa aking tatay, si Papa Ronald dyan sa Barangay Kirangay.
2: Wow!
0: Papa Ronald, hello po sa inyo mga taga Kirangay. Hello. Magandang araw ng Thursday. 12 minutes before hitting 1 and oras hati po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat sapagkat ang PhilHealth yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical at laboratory tests, pati ni rin ho ECG, X-ray at mga libreng gamot. Premier MD, bisitahin niyo po sila. Diyan po naman sa Quezon Avenue near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
3: Okay, FM.
4: Gusto ko, okay ka.
5: This song is brought to you by
6: Alaksan Extra. Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: 97.1 OKFM.
1: Gusto ko OK ka.
2: OKFM.
3: Congrats, mommy. Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
4: Paalala mula sa Department of Health, Pico Center for Health Development.
5: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinugba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Olbes Street, corner Fernando Avenue the 3rd, Doña Maria Subdivision, Tagas, Dargalbay.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hi! Ako po si Sugar Azucar. Gusto ko

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: hindi ka na naniniwala sa mystery of love. Naniniwala ka na sa, mga paduda ngayon sa buhay yan, Suga. Napaparoon ko ngayon. May sige ngayon, uro aligid niya. Pasali niya man ngayon. Parang nawawala. Nagkakainat tayo, parang nababawasan yung drama sa buhay natin. No? Pati mga ginagamit nating words, di ba? Pag young ka pa, pag medyo bata-bata ka pa, pa nagkakaroon ka na parang may umaaligid sa'yo. Parang ito na yung ano, tinatawag na organic encounter. Organic encounter? Baka siya na, Sugar. Baka siya nang hinahanap ng puso ko. Pero pag nagkakaedad ka na, no? Sisay mo daw yung lamad ang nining. Grabe naman yung padudo man yung... Parang ano? Ano ba yan? Ano ka man nga? Parang nagiging killjoy na tayo sa pag-ibig, no? Pero ano yan, ha? Because of social needs, mga okay, no? Because of dating apps, na uso yung word na organic encounter. Alam mo ba yung organic encounter ka okay? Yung tipong, kasi nga sa panahon ngayon, pag gusto mo magka-love life, di ba? Pag talagang gusto mong hanapin or naghahanap ka talaga ng jujuwain or kung gusto mo talaga mag-agum, punta ka sa mga dating app, di ba? Magda-download ka ng Tinder, da-download ka ng Gunnern, ganyan, di ba? Para hanapin mo yung kamatch mo sa dating app. Pero, iba pa rin yung organic encounter, mga ka-okay, no? So, tipong, hi, Sugar! Ang haba ng schedule ko ngayon, ang dami kong errands. Wow! English yun, ha? Ang daming errands. In Bicol, nakulo na Sugar. Pero baka malay mo, ma-anap mo yung destino ng buhay mo na dahil sa organic encounter. Organic encounter, yung mga ano, di ba? Biglang may sumusulpot na tao sa buhay mo. So, tipong nakasakay mo lang sa jeep, tapos ano, pagkiling mo na nakasakay ka sa may inutan kanji, pagiling mo sa may salming, habang nagapurupulbo ka, di ba, nailing mo si kuya sa likodan mo, nagaburo beautiful eyes. Yeah! O kaya naman, nasa mahaba yung pila ninyo sa grocery, yung si kuya sa unahan mo, ay, sige na po, te, ikaw na po mauna. Ikaw man, te, kiligon ka man. Yan yung mga organic encounter. Diba? Yung mga biglaan lang na sumusulpot na tao sa iba. Mahali mo siya na, diba? Alright, nagkindatan lang ka mong dua. Ano? Yan. Diyan ka magaling, kuya. Sa pakindat-kindat na yan. Anyways, before we move on, we have this public service announcement from Sangguniang Panlalawigan ng Albayan Notice of Public Hearing on the proposed ordinance of the Sangguniang Panlalawigan ng Albay. Invited po kayo sa public hearing on September 28 sa Lunes po yan at the SPA Old Session Hall to hear all interested parties, citizens and stakeholders regarding the passage of an ordinance amending provincial the fixing the fair market value of the ordinary stone, sand, gravel, earth and other quarry resources in the province of Albay, providing penalties therefore and for other purposes. Nako, invited po kayo, ha, sa ano yan, session, mga ka-uki, on Monday. Oh, so mga para-quarry dyan, pagkakataon nyo na ito, makabalik sa pagka-quarry. Sabi kong amigo kong nagakuro-quarry, kaya nagpun ngayon ang ibang administrasyon niya, Sugar, nagtuka. Nagluya ngayon sa quarry mi. Nagluya ngayon sa puro pala mi. Ano, nakwentohan lang ako, ha, kayo, ha. So, ngayon, may pagkakataon po kayo. Kasi we'll be having this public hearing on Monday. September 28, dyan po naman sa Sangguniang Panlalawigan ng Albay. Gusto ko, okay ka!
1: Sugar, asukar,
2: okay ka!
3: This song is brought to you by
4: Alaksan Extra! Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Yan ang team song ni Mrs. Kay Mister. Ngayon, Sugar, nako, pag narinig yung song na yung You Light Up My Life, naaalala ko yung Mister ko.
1: You do!
0: Oo, siya ang bumbilya ng buhay ko, di ba? Binibigyan ng ilaw ang aking buhay. Parang iba yung dating na, no? Parang iba yung naisip niyo nung word na bumbilya, no? Tuagom ko ngayon, Sugar. Garo ngayon sa bumbilya. Kasi ngayon ang tataong liwanag sa buhay ko. Bumbilya talaga. Kaya lang ngayon, ang pagkamuot niya ngayon, habang nag-aloy Sugar, ang bumbilya niya, kimat-kimat na sana. Ano yan? Ano? Christmas lights? Bakuulay kang, ang inat na namuot niya siya ngayon, ang bumbilya ngayon, malaadun pa ngayon, Sugar. Ngayon, nagkimat-kimat na sana, ano? Mister! Palaano daw girara iyan na ano, pagkamuot na iyan. Sugar, pag-greet naman po, Barcena family, nakikinig po ngayon. Hello there, Barcena family, and saan pa? Alright, abatiin natin, sabi ni Ate Rosa, pag-greet po sa kong friend na single pa, si Teacher Robelyn Arnedo. Yan. Happy birthday, Teacher Robelyn Arnedo!
2: Happy birthday!
0: Alright, happy birthday. More birthdays to come. Alas dos ng hapon and time check ay hatid po sa atin ng Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Also brought to you by Premier MD. Premier MD, your clinic, right in the heart of Legazpi City.
3: Papa, gusto ko. Okay ka.
4: This song is brought to you by
5: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.

0: Tuloy na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: soon to open, Ramen Co. Tahoe Road.
1: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo, pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located along Porok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office along Peñaranda Street, Legazpi City. Basta basihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.
2: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
3: Taga Santa Rita, Samar.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon, ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka.
6: Okay, FM. Ang pinakabaratong anti-rabies clinic uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Miranda Street, Legazpi City, asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Alba.
8: Hi!
9: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
8: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
9: Oo nga eh, talagang mahal na, pero hindi sa 101 Shopping Mall.
8: Oh.
9: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga! Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
10: Dito na!
11: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
12: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Okay, FM!
5: Gusto ko. Okay ka.
16: Sugar. Asukar.
5: Okay ka.

0: dong kapa ka partner na mahigon sa
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mapapatagoy. Under the day, G, na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatarinig, sigurado ika mapapapikir. Kakangiri on OKFM.

0: habunang paningin, mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: tayo sa kwentuhan at music habang ini-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: That song was brought to you by
1: Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
2: 97.1.
3: Magbabalik kami.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Chika.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa Masarap na Hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay.

0: Sisa Resto Bar, located at 2nd floor Biak Realty Corporation Building, Lakandula Drive, Tagas, Daraga, Albay. For promos, visit their FB page, Sisa Resto Bar.
1: Hi sir, good morning.
2: Good morning.
1: Anong pangalan mo?
2: Tindro Antonio. Ang sakit po sa ulo, tapos sa ganyan.
1: Yung kagihi mo dati, ilang beses?
2: Dati po apat na beses.
1: After 2 months na nag-detox ko sa ko, wala na lang.
2: Sana lang po.
1: Dati po ang BP mo ilan?
2: 170 over 100.
1: Ngayon na nakadalawang buwan ka na sa akin, ilan na lang ang BP mo?
2: 120 over 80.
1: Ha, nag-normal na.
2: Normal po.
1: Nawala na yung sakit ng ulo mo?
2: Wala na po.
3: Ang means sa mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Salut! Yon extra strong beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon extra strong beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
5: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
6: Hello, September. Ano tabi ang igwas sa September? September, part kantao na garo, standing at the threshold. Hali sa tag-init, to tag-uran. Onem, pagbabago kan panahon. Init, lipot, lipot, init na igwang epekto sa satuyang health. Mainit pagkaaga, asin mauran sa pagkahapon. Nakakaloka yan, be! Lalo na kung maluyan immune system mo, ay nako, sipon is waving at you. Hello, runny nose, asin pagbahon. Sa oras na makamati kienot na sintomas nin sipon, mag-Neusep C-plus with zinc na. Mantang tigo para pahaloy kaya, mas nagdadakol na ang sipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot na aldaw kan sintomas, yaon man dyan ang pinakadakol na sipon virus kaya dapat aga pa natulos. Kaya sa first sign of sipon, Mag-Neusep C-plus with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Tabang nga ni mas malikas marahay sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay asin matipid kumparado sa pabayaan na maggrabi pa asin mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos man makakabalik sa trabaho asin mga importanteng igibuhon. Kaya sa first sign of sipon, Mag-Neusep C plus 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neusep C plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: San Miguel Foods.
1: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya, importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan, ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sarong aldaw, sidigo, nakamati ning malain.
1: Kuya, pwede pa bakal ako ki bulong sa LBM?
2: Ah, sige po, alin po, pangaki o panggurang?
1: Para sa ko.
2: Ah, pera na po ang edad mo?
1: 30 na.
2: Ah, alin po digday, sirup o tablet?
1: Sirup na sana, sirup.
2: Arin po, so nasa boteng dakula o sa boteng sadit?
1: So dakula, dali na.
2: Alat lang po, sir, ha? Tama ko lang ako.
0: Pagbalik ang tindero.
2: Ay, sir, ubos na po palang so dakula. So sadit na lang po, sir, ang natada.
1: Day, nalagod ako mabakal. Tissue na sana. Tissue, iwag ang tissue.
3: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
4: Hi.
5: Uy, pare. Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
4: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
5: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
4: Oh.
5: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
6: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na dito. Sige, babay na muna.
7: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
8: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
9: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Magpag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaano, Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

Diyos marahay na banggi. Province of Albay. And a happy Thursday night. Mga ka-OKN, kapecha 24 po kana bulan na Setyembre 2026. Again, happy Thursday night po dyan sa inyo, ha? Sa mga nag-dinner na rin dyan. Late dinner na ba o tama lang? Yes, hello po and happy dinner. Sa mga mamalanggi po dyan sa ilang house. Tenda pong boarding house o sa inda pong apartments. Pag naman siyempre sa namanggi din. Yep, after the work, daan muna para at least pag-abot sa haron, mapailundag niyo sa lahat. Again, hello po dyan sa inyo. Happy dinner. Pag naman siyempre sa mga solid ka, okay po natin dyan sa may night market ng Dalaga. And dyan man po sa may night market ng Legazpi City. Hello po dyan sa inyo, ha? Happy Thursday night. Also, yep, sa mga busy pa rin dyan, sa indang mga barangay, magandang gabi po. Kabanggina, mga kaibahan nyo naman po, ang Don Romantico kansa Indong Radio, ang milyonaryong bako lamang suplado. It's me, Don Emilio Nario. Magdarugan at mag-iribahan po kita till 10 p.m. tonight. Dito po yan sa The Big Night with Kuya Denden. Send your greetings. Open po ang aking text line. Send lamang po at 0931-1067672, 0994-467-9117. Pwede na rin sa aking

0: 97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. It's 37 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi sa Giraray. Diyos marahay na banggi po dyan sa Indunga Boss, ha? Happy, happy Thursday night. Hello na rin and happy evening. Yeah, so nga, solid ka okay po natin dyan. Dyan po yan sa may Barangay Lamba. Barangay Maslog, Humapon, Mariawa, at Barangay Bagakay, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Happy, happy Thursday night. Again, say hello po. And happy evening. So nga, solid ka, okay po natin dyan, ha? Dyan po yan sa may Barangay Lamba, Maslog, Barangay Humapon, Mariawa, at Bagakay, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. And also, sa mga solid ko, okay po din natin, ha? Yup, mga guards on duty natin tonight. So mga off na, ha? Off duty na, and then sumasalila. Ha? Magandang gabi po dyan sa inyo. Sa mga manlain-lain pong establishment and government offices na on duty tonight naman. Ha? Magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Sa mga solid talkie po natin, guards on duty ngayong gabi. Ha? Say hi na rin sa mga nasa biyahe pa. Actually, inupunta ko na, so mapasalamat dito sa mga solid to okay nung po natin, yep, yung mga early morning na nagbiyahe. Kaya maraming salamat sa pagtutok, pag-tune in. Tinuin mo from garahe, hanggang sa pag-garahe. Ha? Pati naman, say hello na rin sa mga jeep drivers natin na biyaheng Daragaligaspi, biyaheng Pangbanggi. Magandang gabi po mga bossing, yung mga jeep drivers natin na going to Daraga and going back here in Legazpi City. Magandang gabi. Di naman po, ha, sa mga jeep drivers din natin na mga going to First District ng Albay and Third District ng First and Third District. Oh, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Yeah, yung mga jeep drivers natin dyan, ha? Sa mga pasahero niyo po dyan, magandang gabi. And also, sa mga solid talkie din nating mga bus drivers, yung bus, Philcom, UV, taxi, mga grab car drivers po natin dyan, mga bossing, magandang gabi po. So mga tricycle drivers din, nahiraon pa dyan sa itang paradahan. Paradahan po dyan sa Legazpi City, dyan po sa Albay and Daraga. O sa tamang nasa biyahe na, magandang gabi po dyan sa inyo, mga sir. Siyempre, kasarabay naman po dyan sa mga nasa e-bikes and e-trikes. Sa mga private vehicles and sa mga riders, alam na. Karundong sana po ini, ha? Have a safe ride! Have a safe trip! Gusto ko, okay ka!
1: Okay ka!
2: This song is brought to you by
3: Leon Extra Strong Beer! Bangis sa panalo!
2: And
4: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That

0: Uy! Parimpi Beng!
1: Carlito!
0: Lumos daw dyan? May problema ka talaga sa kuya. Lumos dyan? Ha? Yaong ka bansa na pala, Digday? Balik-balik na ako, Digday. Tigba para hanap ta ka.
1: Aw, katamo ko tiganap. Pura man talaga ako, Digday. Nagtrabaho ko sa Manila.
0: Nagtrabaho ka pala sa Manila? Dahil kalamas ako nagtaram-taram? Ha? Duwang taon ako, Digding, balik-balik. Duwang taon takang piganap. Di ko lang nung atraso mo sa kuya.
1: Oh, nga ta, ano man nga na yung problema mo sa kuya? Ano nga ta, tatiganap mo ako?
0: Nakalingaw ka na, garo. Bago may utang ako sa imong 5 mail, mabay daw kang utang. Dahil ka pati nagre-reply sa messenger.
1: Oh, dahil man kaya pa dahil ako nagsisingil kay utang.
0: Dahil nagsisingil, dahil nagsisingil. O niyo, bayaran ko na sa utang ko sa imo. May tubo na nasang ribo. Sa masunod nga ni, dahil ka magpautang kung dahil ka tatao magsingil.
2: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka!
3: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salon. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
5: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
6: Ang healthy naman ng anak mo.
7: Nako, sakitin din yan.
8: Ach! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Gusto mo ng biyaheng banyaga, pero hanap ng puso mo ay lasang tahanan. Huwag nang lumipad ng malayo. Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart, Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda. Color text 0951-965-6588 or 0945-322-6129. Opens 11 a.m. to 10 p.m. Located at Juan's and Johnny Building, Old Albay District, Legazpi, beside DWCM. Juan and Johnny's Kitchen, Filipino at heart, globally curious in taste.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Okay,

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big Nine!

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. 22 minutes. Makaagi po ang 8 pagkabanggi. So welcome na po sa kuyang second hour. Dito po yan sa The Big Night. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nario. Yes, hello at magandang gabi. Yan, sa mga solid ko, okay po natin dyan. Sa may Pilar, Sorsogon at Baskaran, Daraga Albay. Ha? Salamat po. Hali po yan kay Lorna, kaya Miss Lorna Bacalya. Again, say hello and happy evening po sa mga solid ko, okay po natin dyan sa Pilar, Sorsogon at Baskaran, Daraga Albay. And also, yan, sa mga solid copy po natin dyan sa may Taguntong, Taisan, Legazpi City, mga solid copy natin dyan, magandang gabi po. Most especially sa Bado at Andes family, tuning every day loud and clear. Wow, salamat. Hali po yan kay Mr. Nice Guy or Gerald Paul Bado Andes. At naman, dyan po yan sa may Taysan Resettlement Site, sa Agarin at Malto Family. Magandang gabi sa mga Gom na si Razel at Runel, at sa iba pong aki na si Sean Kyle. Yan. Pati naman po sa mga Gom na si si Tito Banding at Tita Eva Anunuevo. Always daw kong nakatune in. Salamat! And also to Ma'am Grayley Aviel, hello po dyan sa iyo. Magandang gabi! Salamat sa magtutok, Ma'am Grayley Aviel, at sa mga solid talking natin dyan sa Kalbayog at sa mga taga-Pilar, Sorsogon. Okay? Sa inyong mga gulat ng inyong mga

0: Nong Michap, nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Nong, pwede, natatagaro, problemado ka.
2: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kayo ni pwede.
1: Pwede mo yan idulok sa HSAC.
2: Ano man ang HSAC?
1: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
2: Aw, iyo, mapa-itsak ako pa ni.
0: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
3: Ayang saya niya, bakit kaya?
4: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

late night friend ba ka mo? Music na hatid, love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo. At feel.

97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. 17 minutes. Makaagi po ang 9, kaya pagkabanggi. So welcome na po sa Kuyang Third and the final hour. All is na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. Yan, mga tugtugang OPM and foreign love songs. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nari. Yes, hello at magandang gabi. Yes, Base family, always chilling in. Say hello to Sir Gab and to Ma'am Janice sa Base family. Magandang gabi po dyan sa inyo. Kasama po dyan my mom na si Evelyn and Jerry Base. Always chilling in. Ha? Magandang gabi po dyan sa inyo. Sir Gab at sa Base family. And shoutout din sa mga solid kaoke natin dyan sa may Buyoan, Ligas, Bisli, always daw pong nakatune in ang Ayala family. Hali po yan kay Tano. And also, say hi na din yan sa mga solid kaoke natin dyan sa may EM's Bayo, sa Marfil at Oxiano family. Yan, say hello to Sir June, to Ma'am Anne and daughter, to Johanny Nazarene. Ha? Magandang gabi po. Salamat po for always tuning in. Mga solid kaoke po natin dyan sa EM's Barrio, Ligas, especially ang Marfil at Oxiano family. And also say hi din sa mga solid kaoke natin dyan sa Puro Cuatro, Alcala, Daraga Albaya, sa Aquino family. Magandang gabi po. Most especially to Jam Alcala. Send naman po ulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-1067672, 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking FB page, it's Don Emilio Nario. Or at 97.1 OKFM Legazpi. Wait. Gusto ko, okay ka.

Pwesto lang yan. Yan, mga solid kaukay po natin dyan. Sa May Crossing Humapon, Legazpi City, Mata Family, magandang gabi po. Yes, hello to Mami Cherry, Kuya Hendrian, Ate Christine, to Chris May, also to Baby Tala and Baby Christian. Most especially to Master, Kuya Boy, Henry Mata. Magandang gabi po dyan sa inyo. Salamat po for always tuning in. Happy evening. And what else do you have here? Oh, nawala. Yan, magandang gabi din. Yan, sa mga solid ka, okay po natin dyan. Sa Sinalaga ni Cha Tita. Ah, magandang gabi po dyan sa inyo. Yan po sila located sa May Daraga Public Market sa lahat ng customers. Magandang gabi po dyan sa inyo. Again, say hello po sa mga solid ka-okay po natin dyan sa May Sinalagan ni Cha Tita. And also to Kuya Boy Chico, driver ni Kijip. Always nakatune in yan sa kada biyahe niya. Magandang gabi din sa agom ni Kuya Boy Chico at sa mga aki. Salamat. Salamat po sa pag-tune in. Okay? And also, sa Miranda at Rubrigado family, say hello to Anita and Noy. Magandang gabi po. Avid listener po sila from sign on till sign off. Salamat po for always chilling in. Also to Maricar Lee. Sa Flora at Rodriguez family ng Sagpon, Daraga Albay, hello po dyan sa inyo. Happy evening and salamat din po sa always na pagtuto. Okay? More of your love songs, tuloy-tuloy na po yan till 1 a.m. Okay? Kaya dyan lang kayo, ha? Gusto ko, okay ka.

0: happy na, pero ang saya, tuloy-tuloy pa. Walang tulugan. Let's go! Big Night!
1: All day, all night, OKFM!
2: Gusto!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: KFM.
1: Gusto ko. Okay ka.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
2: Okay ka. Gusto ko. Okay ka.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Kay, antabayanan ta ang programa kan kasangga at kalusugan. Kasangga at kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 coffee mix. Kasangga at kalusugan.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omentado.
4: Opo, si Deo Omentado. Ito po sa Barangay Amulong, inimpanta kayo ito. Inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Impanta kayo ito, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
3: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
5: Kasangga! Kasangga! At kalusugan! Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan! Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated. Kasama si Kasanggang and Jimar Camonias.

0: sa impapawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
2: Good morning!
1: Malusog na umaga sa ating mga taga-subaybay. Ito naman sa programang Kasanggat Kalusugan. Siyempre, good morning sa ating mga minamahal na mga suki.
3: Correct!
1: Welcome, mga parents kong minamahal. Kumusta?

0: Na po tayong lahat, kumusta na ang umaga natin, mga parents kong nakikinig saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ha? Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na tayong lahat na malusog na umaga sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahaging ito ng Calabarzon area, Memarupa. Ito sa bahagi ng Kabikulan, Kabisayaan, siyempre sa Kalakhang, Maynila. At ito po namang lugar ng Central Luzon at Kalakhang North Luzon.
1: Good morning! Good morning!
0: Malusog na umaga po sa ating mga nanay at tatay na nakikinig ngayon. Sa ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga minamahal na mga lolo at mga lola. Sa lahat po ng senior citizen, kayo ba'y patuloy ang pagpapalusog ng inyong pangatawan? Huwag nating kalimutan ang kumain ng tama sa umaga, sa tanghali at sa hapon, ha? Yung pagkain natin sa umaga, napaka-importante po yan, lalo kung tayo pa'y kumikilos, ha? Sa ating mga gawain, ha? Importante sa lahat.
2: Correct!
0: Mayroon tayong energy, ha? Lalo po yung ating mga kasanggang diabetic, bawal po iyang nagugutom, mga parents kong minamahal, ha? Dapat kumain ng tama sa umaga. Bawal daw mag-skip, ha? Sapagkat ang sugar po ay bumababa, mga parents kong minamahal. Huwag daw nating masyadong pababain, mga parents ko, ha? Delikado raw po yun. Kaya dapat nakamaintain lang tayo sa 100 plus, ha? Pag diabetic kasi, mga parents kong minamahal, mga ano yan, mga 110, 130, yan. Yung iba naman, 150. Huwag na nating paratingin ng 200 plus to 300 plus. Delikado na po yun. Sapagkat ayon sa mga eksperto na mga doktor, yan po ay sumisira, ha, sa ating parte ng katawan, lalo po yung mga sensitibong organ po natin, mga parents ko. Ano? At yung pagtaas din ng presyon ng dugo, delikado rin po yan, mga parents ko. Ano? Kaya kung tayo po ay may reseta ng doktor, yan po ay inumin po natin bilang maintenance, sapagkat delikado rin po naman na kapag tumaas ang ating presyon, ay naku, mga parents ko, ha, huwag na nating gawin yon, ha, huwag na nating hayaan. Ang mga doktor po natin laging nag-aabiso na kailangan po lagi nating i-monitor yung ating blood pressure sa pamagitan ng ano nga yung ginagamit na pang ano, pang presyon ng dugo, ano, parang dalawang klase na ngayon, na digital at saka yung ano, yung pinipiga, ano, yun ang manual kung tawagin natin, pero kalimitan po nakikita ko digital na, eh. So mas accurate yata kapag ka po yung pinipiga-pigahan, eh. Yung po kasing digital, minsan pag hindi natin alam, mahina na pala yung battery, parang hindi accurate. Pero malimit na rin ko nakikita ng gumagamit ng digital yung ibang mga nurse na nag-pepression po, mga parents ko. Ano? Ingat-ingat po tayo, ha, mga kasangga. At mahirap po talaga kapag tayo po ay tinamaan na ng high blood, yung hypertension at saka itong diabetes. Lagi pong magkaulam yan, eh. Ang hirap, ano. So dapat po tayo lagi mag-ingat kapag mayroon na tayong karamdaman. At tayo po ay hahaba ang buhay, mga parents kong minamahal, kung lagi po nating aalagaan yung ating kalusugan in case po na tayo po ay na-diagnose na ng ilang mga sakit na pwede pong lumala, ha? Ilang po yun, mga parents ko, huwag kayong pumumaganda raw ang pakiramdam, ay relax na relax, hindi po ganun, ha? Minsan walang sintomas po yan, kaya dapat lagi nating imino-monitor yung sabi nga blood pressure, at yung ating blood sugar, mga parents kong minamahal. Para naman sa ganun, malaman natin kung sakalit kakaiba, ay di siyempre at least merong gamot po tayo agad na pwedeng maging solusyon. Tumarin po natin, mga parents ko. Yan po naman ay mga nire-resita ng doktor eh. So sa ating lahat na mga nakikinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas, good morning sa ating mga kasangga. Good morning sa mga taga-Infanta, Pulilio area tayo po'y napapakinggan. Dito po sa may Alabat Island, sa bahaging tapat ng Atimunan. At itong lugar ng Masbate Province, Romblon, yan. At itong lugar po ng Marinduque, Palawan. Sa lahat po ng mga taga Mindoro Province, good morning po. Malusog na umaga. Siyempre sa mga taga Batangas Province, kumusta na tayong lahat? Huwag nating kalilimutan ang mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Yan po yung mga kape sa umaga na pwede po mga tulong sa ating kalusugan sa pamagitan ng mga herbal extract. Nakakaiwas po tayo sa kaping mataas sa caffeine content, kundi nakikinabang po talaga tayo sa mataas na sangkap ng ating mga herbal extract tulad ng Agaricus blathimuril mushroom, Panax ginseng at spirulina at maraming iba pa. Sa mga produkto po natin, napakaraming ingredients kaya nakatitiyak po tayo, no? Ang pagbili po natin yan ay hindi masasayang yung ating pera sapagkat tunay namang malaki ang itutulong sa ating kalusugan at hindi naman basta inilabas yan nang hindi pinag-aralan ng husto, ano? Bago naman yan irehistro sa Food and Drug Administration at ma-certify naman ng halal, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya sa atin lahat, good morning everyone, malusog na umaga. Welcome sa ating programa. At may numero po tayo para sa ating mga tagapakinig, 0918-2777-888. Salamat po sa mga nagmiminsahe sa atin. Nawa po kayo maging malusog. Hani? Si Tatay Nuli Lugda talaga namang araw-araw po siyang nagmiminsahe sa atin. Siya po ay patuloy na nagkakape ng Mark Cafe. Yan na raw yung kanyang kapein habang buhay. Sapagkat siya naman daw ay talaga nagkakape. Nung matuklasan nga po yung ating produktong Mark Cafe, yun na po siyempre ang kanyang kinakape. Marami po nagpaparating ng ganyang mga mensahe sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Antabayanan nga pala natin, ha? Yung pong ating todo panalo at magka-premium raffle promo, yan po'y tuloy-tuloy, mga parents ko. Ano? Pagdating po ng June 8 ng 2027, yan po ay iraraffle na. Hindi po yan na pwedeng hindi iraffle, ano? Tayo lang po ay naghingi ng extension sa Food and Drug Administration sapagkat unang-una, dumanas po sa taghirap yung ating mga kababayan kaya hindi po nakapag-entry sila. Kumbaga, binigyan po natin ng pagkakataon sila ay makapag-entry dito sa ating paraffle ang todo panalo at magka-premium raffle promo. Dito po naman sa Kasanggat Kalusugan, may mga plano po tayo para sa ating mga tagapakinig. Ano? At baka tayo'y mayroong inaayos lamang at ihanda po ninyo ang inyong telepono. Ha? At maaaring tayo'y makapagbigay ng biyaya sa ating mga tagapakinig na talaga namang walang sawang nakikinig sa ating programa. Kaya aralin po natin yung mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. May mga tanong po diyan para sa inyo, ha? At sortihan din naman, siyempre, kung kayo ay sasagot at tama sa mga tanong, ay di yun, mga parents kong minamahal, maaaring every Friday, ano po, ay pwedeng malaman po kung sino po ang mapalad na tatanggap ng papremyo ng inyong lingkod na si Kasanggang Inyo Mark Camunyos. Ang tabayanan po ninyo, inaayos lang natin, ha? Yan po ay para sa inyo. Sabi nga nung mga nagme-message sa akin, ay Kasanggang Inyo Mark, pahingi naman po ng kape, ha? Palibre naman po ng Mark Cafe. Talaga namang yan po ay ginagawa kong maintenance sa buhay ko. Kaso, nung mawalan po ng hanap buhay, ay talaga namang hindi man lang po makabili ng Mark Cafe. Yan ang nakakalungkot. Hani, talagang gustong-gusto ng Mark Cafe eh. So, wag ho kayo mag-alala, mga parents ko. Gagawa tayo ng paraan dyan, ha? Di man ko kayo mabigyan ng Mark Cafe, na hinihiling po natin, mabigyan po kayo ng pambili ng Markafe. Yehey! Maganda po yun, ha? Basta kung talagad kayo ay nakikinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan, abangan po natin yan, ha? So good morning sa atin lahat. Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. At ako po naman ang inyong lingkod sa umagang ito. Walang iba kundi si Kasanggang Inji Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
2: High blood pressure, kadalasang sanhi ng pagka-stroke. Halina't pakinggan si Ate Odessa.
3: Ako si Odessa Burlagdan. Tagataba ako, si Peter.
4: Ted na coffee. Ang tinitake mo na po ay yung marchoco. Since nung nag-take ako ng marchoco, na-normalize na po yung BP ko, sir. So naiwasan ko na po yung pagiging high blood. And another thing is, parang dati po kasi, sir, constipated ako. So because of marchoco, in 1+1 chocolate drink. Naging daily na po yung pagdudumi ko, sir. So yung kagandahan ng marchoco na yung 1+1 chocolate drink. At the age of 39, high blood na ako. Nung nagtig ako ng marchoco na yung 1+1 chocolate drink, so na-normalize na po yung BP ko, sir. Maganda at mag-isa po ang marchoco na yung 1+1 chocolate drink. Subukan niyo po para malaman niyo kung gaano ka-effective ang marchoco na yung 1+1 chocolate drink.
5: Marchoco Mix 9-in-1+1 chocolate drink.
6: Mabibili mo na sa inyong King Sari-Sari Store at supermarkets dito sa ating lugar. Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omentado.
7: Ako si Deo Omentado, dito po sa Barangay Malungin, in Panta Queso. Inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan, nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa in Panta Queso, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inipong subukan para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
5: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar. Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programa Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
8: Magbabalik ang Kasangga at Kalusugan kasama ang ating kasanggang si Angie Mar Camonias.
5: Tuloy-tuloy ang masayang talakayan.
8: Sabay higo
5: ng Mark Cafe Brown Rice Extra kasama si kasanggang Angie Mar Camonias. Angie Mar Camonias.
1: Mar Camonias.
5: Angie Mar Camonias. Camonias. Camonias.

0: Magka-premyo raffle promo season 4. Yan.
1: Kmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Kasangga at kalusugan.
0: Dapat po mga kasangga, yung mga binili nating produkto ng Kmar Herbs Incorporated, lalo po yung ating produktong Markafe, Marchoco, Markafe with brown rice extract. Ito pong binili natin na Mark Juice, itong Mark Stevia, and then Gandang Natural, yung ating Mark C, Vitamin C Plus Zinc, Mark Capsule, Mark Up Capsule. Huwag po nating itapon yung ating pinagbalatan, mga parents ko. Ano? Isali po natin yan. Ang gagawin lang po natin, kumuha kayo ng puting papel, ilagay sa sobre kung kailangan pong ilagay, at isama po yung mga pinagbalatan ng ating produkto. Ang isusulat po sa puting papel na kasama yung entry ay yung ating promo title. Ang promo title, Jemar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Complete name, complete address, mobile number, number ng inyong binibilhang tindahan, tapos pirmahan po natin. Yun, entry na po yun, mga parents ko. Ano? Kailangan lang nating maglagay ng dalawang blister pack ng Mark C. Pwede po sa sobre yun, ha, yung blister pack, yung sinasabi nilang banig. Ha, dalawang banig ng Mark C Vitamin C Plus Zinc. Dalawang banig ng Mark Capsule. Isang entry na rin po yun. Isang banig ng Mark Up Capsule, isang entry. Yun na po yung may kasamang papel sa sobre. Ano po, at walang pagsusulatan dun eh. Pero kapag yan po ay Mark Cafe, ay yung taki po nung box, yun po ang ating susulatan ng tinatawag na promo title at kompletong details ng mga nag-entry. Ano po? Tapos yung Mark Choco, yun din, takip ng kahon. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice, isang top box. Yun po yung takip, ha. Yung Mark Juice, takip din po, mga parents ko. Tapos yung Mark Stevia, isang yung pong kahon na yun, yun, yung puno ay maliit eh. Bukahin po natin yun. Yun ang ating sulatan ng promo title. Then, yung whole box din naman ng Gandang Natural, any variant. Yan, isang entry po yan sa dalawang box po, ha. Yun, isang entry sa dalawang box. Whole box po, mga parents ko, yung buo, ha. Yun po, maniwala kayo at talagang sure na po ito. Ang deadline po ng submission ay sa ano pa? March 30, 2027. Tapos ang raffle ay June 8, 2027. Ano po? Naka-live po yan, mga parents kong minamahal, sa Facebook page ng Mark Cafe Official, Jemar Herbs Incorporated. Alauna po yan ng hapon onward sa Queen Margaret Hotel, Barangay Dumuit, Lucena City. Ayun, mag-aanyaya po tayo ng ating mga kasangga. At siguro atin pong bigyan ng kasiyahan yung mga parating. Ano po? Ha? Mga kasangga natin sa Bicol, Batangas, itong lugar ng Calabarzon area, Memaropa, yan, Kamaynilaan. Pwede kayong pumunta sa ating raffle draw. Ano? Yan po naman ay lagi nating i-announce. Ano po? Yun, maganda. Ha? Makikita-kita tayo, mga kasangga. Promise, ha? Masisiyahan po tayo dito, mga kasangga. Ano? Sana po ang dumating ang siyang manalo. Yung dumating. Swertihan din po ito, mga parents kong minamahal. Pero marami namang mananalo. Sana kayo isa sa manalo. Ano po? So yun po, mga parents kong minamahal. Todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
1: At magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. 2 empty blister
2: 4 packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na at 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: At ganyan po mga kasangga, makakapanayan po natin ngayon ang ating suki mula naman po sa probinsya ng Bicol kung saan po natulungan din ng produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. At alamin po natin kung anong produkto po ng J-Mar Herbs Incorporated ito. Ah, ma'am, sige po, magpakilala po tayo.
5: Ako po si Elizabeth Suazo. Ang nanay ko po si Aurora Suazo. Siya ang kumukonsumo ng Markape 5-in-1.
4: Ah, si nanay po pala ang kumukonsumo ng ating produkto. Ah, ilang taon na po si nanay?
5: 78. Namadto ko si nanay ko.
4: Ah, sige ma'am, ikwento po natin kung ano po yung magandang naranasan po ni nanay sa pagkonsumo ng ating produktong Markape 5-in-1.
5: Ang nanay ko pong si Aurora, anak ko kumukonsumo ng Markape. Ay kasi po na nangangasim ang sikmura niya pag umiinom ng ibang kape. Bagay sa kanya yung Markape 5-in-1 coffee. Ngayon po sa loob ng 10 taon, siya, nagtitake pa rin siya. Hanggang ngayon. Pag umiinom ng kape, pakatulong po sa high blood. Minsan nga hindi nagtitake ng gamot. Yung Markape lang ang inaanin niya. Basta may Markape lang daw siya.
4: Ah, ma'am, sa mga katulad naman po ni nanay na mild stroke din na hindi pa nakakasubok ng ating produkto, ano pong nais niyo pong sabihin sa kanila?
5: Sa mga tulad ng nanay na stroke na or na mild stroke. Na mild stroke kasi nanay ko. Simula noon, nung uminom ng Markape. Kasi minsan sinisikmura si nanay. Ayaw niya ng ibang kape. Nung natikman niya ang Markape, na humiyang sa kanya. Kasi maganda yung sa kanya.
1: Jimar Camonias. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Ito po yung ating mga produkto, mga parents ko ha. Lalo na po yung mga kasangga natin na ngayon lang nakapakinig dito sa ating programa habang sila po ay bumabiyahe sa kanilang patutunguhan at syempre sa mga nasa tahanan po na kumbagay nagbukas ng radyo, biglang napakinggan ang ating programa. Ito po yung mga products po natin, mga parents ko. Ano? So, narito po yung nangunguna natin produkto, ang Markape 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Agaricus Blasey Morel Mushroom with Panax Ginseng, kasama po yung Spirulina. Ano po? Yan po yung ating produktong isa rin sa napakahusay para sa ating mga kumukonsumo po nito. At meron din po tayo mga parents kong minamahal na Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam Nam Healthy sa Katawan. Ito po yung inuming tsokolate na maraming herbal extract, mga parents ko. Marami pong sangkap ito. At ito po ang maayos na inuming tsokolate para sa mahilig sa tsokolate, sapagkat alam naman natin may nabibili po dyan ng mga inuming tsokolate na walang herbal extract, walang herbal plants, walang kumbagay kulang sa tinatawag nating benepisyo. Pero narito po yung maraming benepisyo ang ating inuming tsokolate, ang Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Ano po? Yan po naman ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Ano? At isa pa, meron tayong Markape 10-in-1 Plus 1 with the brown rice extract. Ito yung pinag-uusapan po na produkto pa rin. Ano? Yung Markape na may kasamang brown rice extract na sumikat dito sa atin sa Kabikulan, sapagkat natuklasan po nila na ito pala ay may halong brown rice extract, yung pong skin ng isang bigas na masustansya ay isinama po doon sa mga iba't ibang klaseng mga herbal extract. Kaya kung mapapansin natin, sa pag-inom po natin, malalasahan po nating talagang mahusay at masarap yung ating Markapi brown rice. At with stevia pa, mga parents ko. Ano? Yan po'y aprobado, registrado sa Food and Drug Administration. Kaya kung ano po ang nakikita nyo sa box niyan, kung anong meron dyan, yan po ay naka-align sa Food and Drug Administration. Kaya lahat po ng produkto natin, nakatitiyak po tayo na safe tayo, mga kasangga. Ano? Tapos meron tayong Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Alam nyo itong Mark Juice. Ito naman po, mga parents kong minamahal, ay may mga fruit extract na talaga namang pinili at para po maganda yung kombinasyon. At mahirap naman kung maghahalo tayo ng ibang prutas na hindi naman magkakaig. Eh. So, ibig sabihin, pinili po talaga sadya ito para maganda po sa pag-inom natin, tayo po ay makinabang sa mga benepisyo ng extract itong ating mga prutas para sa isang masarap at mabisang Mark Juice. Nag-mark juice tayo, pero natutulungan po yung ating kalusugan, mga parents ko. Ano? Meron din tayong tinatawag na Mark Stevia. Ito naman yung alternative sweetener, mga parents ko. Ano? Ito po ay ginagamit sa mga inumin, sa mga pagkain na

0: tumar kasama yung isang Mark capsule. Tapos yung pinagmamalaki nating talaga namang mahusay na sabon, ito po yung gandang natural herbal soap. Tatlong klase po yan. Export quality, 135 grams each. Kaya ito po ay talaga namang mapapakinabangan natin sapagkat napaganda po. May mga benepisyo talaga sa skin natin. Skin whitening soap, germ fighting action. Ano? Basta sabihin natin, yung pong GN or gandang natural ang binibili nyo sa merkado kung sakali namimili kayo o kaya sa mga tindahan at yun ang sasabihin natin. Pabili po ng GN or gandang natural. Pwede na po yung mga parents ko. Ano? Mayroong hinog na papaya, may hilaw na papaya, tapos yung isa naman ay sinamahan po ng isang klaseng alamang gamot, yung pong isang sabon natin na kung tawagin po ay gandang natural guava with neem plant. Yung neem plant po ang isa rin sa mahusay, tapos yung guava nakakabahaw ng sugat o nakakahil ng sugat. Kaya yan dapat ang ating laging gamitin niya sabong yan, mga parents ko. Ano? Yan po yung mga produkto po natin at may mga parating po tayo. Bagamat talagang kailangan na bago ilabas sa merkado ay sigurado na. At para sa ganun po ay maging safe yung ating mga customer o consumer ng ating produkto. At dapat po ay talagang registrado sa Food and Drug Administration. Ano po? Kaya yun po mga parents kong minamahal. Ano? Iba kapag ang produkto po ay legal, wala tayong magiging problema sa market. Ano? Lagi tayong okay. Ha? Kahit maka-display po yan, ay hindi po yan kay-questioning sapagkat alam po na FDA na ang produkto ng GMR Herbs Incorporated ay registradong lahat sa kanila, mga parents kong minamalan po. Yan po.
1: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Ang sarap ng natural.
2: Inyong narinig ang programang Kasangkara Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
3: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa NINS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan.
4: Hello po, ako po si Desiree Idaugal po. Dati po ako meron pong hyperthyroidism. Super payat po ako, 43 kilos po ako. Nagpakonsult ako kay Ma'am NINS. Nirecommend niya ako mag-detox po for 1 month. And awa ng Diyos po, nawala po yung hyperthyroidism ko. Nag-okay na po yung laboratory ko. Hindi na po ako nagpapalpit. Hindi po din po ako humihingan. Sabi ko, salamat sa Diyos. Napagaling po ako ng NINS Wellness. Thank you po.
5: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan. Bumukol ko sa matres at saka sa leeg.
6: Kumusta yung bukol mo sa matres? May problema ka na ba dyan?
5: Ito po, medyo lumiit na po.
6: Dati
5: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
6: yung bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
5: Opo.
6: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
5: Siyempre po. Kasi, okay.
6: Ilang doktor na ang pinacheckapan mo?
5: Dalawa na pong doktor ang pinacheckapan.
6: Ilang taon na yan?
5: 2021 pa po ito.
6: Oh, hindi pa rin natutunaw?
5: Hindi pa rin po.
6: Matagal bago matunaw?
5: Matagal bago matunaw.
6: Nung pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
5: Mahigit 1 week na po.
6: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
5: Medyo lumiit na po.
6: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
5: Nga, malaki ng konti sa jolen.
6: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
5: Ay, hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan pong magpagod ng mapagod. Tingnan ko ka ako kay mag-bleeding sa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
6: Wow, ang galing nga.
5: Kahit magpagod ako ng mapagod.
6: Ano masasabi mo sa mga product ko?
5: Ay, maganda po yung product nyo.
6: Kaya itutuloy mo?
5: Itutuloy ko po yung
6: okay, hanggang matunaw ang bukol mo?
5: Matunaw ang bukol.
6: O, malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
5: Malakas po.
6: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
5: Okay naman po.
6: Dati nakakatulog ka, hindi?
5: Saka po, nakakatulog pero pagising-gising ko. Ngayon, okay na po ito.
6: Oo.
5: Po. 4 beses na lang ako umiis sa gabi, hindi na maya-maya. Ganun po yung nangyayari sa akin.
6: Maganda ang pakiramdam.
5: Ganda po yung pakiramdam po. Sarap matulog.
7: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
8: Ayoko. That time po kay Tumam, nagkaroon na po siyang PCOS. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa ito ng Fit and Beauty.
7: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?
8: Isang

0: isang beses lang. Ngayon, di sabi ng doktor may pecos daw. Anong ginawa mo?
1: So sabi ko, i-try natin yung ano, fit and beauty ni Mama Nins. Kasi baka makano sa'yo, makatulong.
0: Then, nakailang box lang siya?
1: Ano lang? One box lang naubos niya. Tapos sabi niya sa akin, parang may naramdaman ako. Sabi ko, ano, isigisigin mo lang yung pag-inom mo.
0: Oo.
1: Literal, kapabakal na naman ako dito.
0: Uh-uh.
1: Parang ano siya, na ano talaga siya.
0: Lumiit na, ba talaga siya?
1: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
1: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
1: Yes,
0: kaya lagi ka sa akin nakikinig.
1: Opo, nakikinig ako. Tapos, sabi ko, talagang, ano talaga yung mga product mo.
0: Yan, effective. Oo, sige, pwede ka rin magkapi dyan.
1: Opo.
0: May sobrang isa para sa'yo. Okay, thank you. Hello, anong
2: yes,
0: pangalan mo?
2: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days sa pingarong kaya. Kunya, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape, less kape. So, kinawa niya ako, actually, free ah, kinawa niya akong 1 box. So, nung

0: balik kay mami because pumbako sa coffee niya, sa Miss Cafe niya. Siguro hindi ako magiging okay sa noon niya. So thank you so much, mami. You're the best.
1: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center.
2: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center. Bago tayo mag-umpisa sa ating seryosong usapan, heto ang riddle para sa iyo. Ang maliit na organismo kapag hindi napuksa sa lalamunan ay pwede magdurot ng permanenteng pinsala sa valves ng iyong puso. Isipin mo yan habang pinatalakay natin ang rheumatic heart disease. Kailangan maging skeptical sa naririnig sa paligid. Huwag basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Ang streptococcal pharyngitis o simpleng sore throat na dulot ng Streptococcus pyogenes Group A Streptococcus ay hindi lang basta iritasyon sa lalamunan. Ito ay isang systemic threat. Kung hindi ito maagapan ng tama, ang iyong katawan ay magkakaroon ng autoimmune response. Ang immune system mo sa pag-atake sa bakterya ay pwedeng malito. Aatakihin ito ang sarili mong tissues, lalo na sa heart valves. Ito ang tinatawag na rheumatic heart disease. Ito ay permanenteng damage sa iyong cardiovascular system. Ang Streptococcus pyogenes ay isang gram-positive, non-motile, non-spore-forming coccus. Nag-ayos ito ng chains. Kapag pumasok ito sa pharyngeal mucosa, naglalabas ito ng virulence factors. Kasama rito ang streptolysin, streptokinase, at M-protein. Ang M-protein ang pamunahing culprit. Dahil sa molecular mimicry, ang antibodies na ginawa ng iyong katawan para laban ng M-protein ay nagko-crash react sa cardiac myosin. Ito ang simula ng rheumatic fever. Narito ang early symptoms, the acute phase, sudden onset of sore throat, ang hapdi at matindi, bigla ng dating, walang ubo o sipon, odinophagia, masakit lumunok, kahit naway lang, mahirap lunukin. Fever, mataas na lagnat, misay lumalagpas ng 38 degrees Celsius, tonsillar exudates, may mapuputing nana o spot sa tonsils, cervical lymphadenopathy, magang glands sa liig, masakit kapag hinawakan. Scarlet uniform rash, misan may rashes na parang lika ang pakiramdam. Narito naman ang late symptoms, the chronic rheumatic heart disease. Kapag hindi ito na-eradicate ng maayos, heto ang mga senyales na nadamay na ang puso. Carditis, pamamaga ng puso, nararamdaman ng shortness of breath. Polyarthritis, masakit ng mga kasukasuan, lipat-lipat ang sakit. Chorea, involuntary movement ng mga muscles, madanas sa mukha at kamay. Erythema marginatum, mga mapulang marka sa balat na may malinaw na border. Subcutaneous nodules, mga buko sa ilalim ng balat, karaniwang nasa joints. Valvular stenosis or regurgitation, etong NK, ang valves ang nagiging matigas o hindi na sumasara ng maayos. Magre-result na sa heart murmur o heart failure. Bilang isang skeptical researcher, dapat mag-audit ang iyong environment. Ang streptococcus ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets. Huwag hayaang maging permanent host ang iyong anak. Ang bata ay dapat may strong immune support. Hindi sapat ang basta-basta pagkain. Kailangan ang sapat ng micronutrients para sa cellular repair. Ang Quantinine Plus ay nagbibigay ng essential minerals tulad ng magnesium, potassium at zinc. Ang zinc ay critical na immune function. Ang zeolite naman ay tumuturo sa detoxification ng heavy metals na pwedeng makahadlang sa optimal health. Ang pamamagaw inflammation ay kailangan kontrolin. Ang curcumin ay may curcumin at ginger. Alam natin na ang curcumin ay isang potent anti-inflammatory agent. Ang piperine sa curcumin ay napapatas ng bioavailability nito. Kailangan din ang katawan para laban ng systemic stress na dulot ng infection. Iwasan mga pagkain na mataas sa lectins at processed sugars. Ang asukal ay fuel para sa inflammation. Ang pagpapanatili ng sound mind at body ay nangangailangan ng strict adherence sa disiplina. Ang Julie B. Orient ay naglalaman ng concerto na The Struggle. Ang kwisertin ay isang flavonoid na nagbabawas ng mast cell degranulation. Ang astragalus ay kilala sa immunomodulatory properties nito. Importante na ang katawan ay hindi lang tumutugon, kundi nabo-optimize. Sa panahon ng pagkakasakit, ang focus ay dapat sa pag-neutralize ng pathogen nang walang collateral damage sa iyong system. Tanda ng pagkakaroon ng streptococcus infection ay isang biological failure na kailangan itama. Hindi ito dapat baliwalain kung ang immune system mo ay distracted sa ibang bagay tulad ng chronic inflammation mula sa seballs, mas mahihirapan itong labanan ng bakterya. Ang pag-aalis ng anti-nutrients sa diet ay hindi option. Ito ay requirement. Ang iyong katawan ay isang system. Kung ang foundation ay mahina, ang buong structure ay bubuho. Ang pag-aaral ng biology at immunology ay hindi lang para sa mga doctor. Ito ay para sa sinumang nais magkaroon total control sa kanilang biological sovereignty. Ang pagkilala sa kaaway ay kalahati ng laban. Ang paggamit ng tamang tools at empirical data ay ang kalahati. Huwag hayaang maging captured sense ng iyong kaalaman. Magbasa ng mga meta-analysis. Suriin ang mechanism of action ng bawat supplement na ginagamit mo. Huwag umasa sa placebo. Ang magandang kalusugan ay nakukuha sa gawa, hindi sa pagkiling. Ang rheumatic heart disease ay mapipigilan kung ang diagnosis ay mabilis at ang treatment ay akma. Huwag mag-antay ng sintomas na malala. Kung may sore throat, i-audit sa gut ang severity. May lagnat ba? May exudates ba? Kung oo, huwag mag-atubili. Ang pagiging helpless ay hindi katanggap-tanggap. Kailangan ng proactive na action. Ang physical strength at mental readiness na nakukuha sa maayos na nutrition ay ang iyong sandata. Stand tall, see the flag. Huwag hayaang maanod na maling impormasyon. Ang iyong heart health ay nakasalalay sa kung paano pinatakbang iyong daily biological routine. Ang bawat supplement sa ating database ay may specific function. Ang Miska Pinoy Ashwagandha at Ginseng ay para sa stress management. Ang stress ay nagpapatas ng cortisol na nagpapahina sa immune response. Ang mace juice na puno ng antioxidants tulad ng bumira at acai ay para sa oxidative stress reduction. Ang oxidative stress ay byproduct ng chronic inflammation. Kailangan mong i-neutralize ang mga free radicals na ito para gumaling ang iyong tissues. Ang Fit and Beauty na may probiotics ay mahalaga dahil ang karamihan ng immune system ay nasa gut. Kung sira ang gut, sira ang immune system. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking system na dapat mong i-audit na regular. Huwag kang kampante. Ang mga pathogen ay nag-evolve. Ang iyong strategy ay dapat nag-evolve rin. One is none, two is one. Kung ang plano mo lang ay uminom ng gamot kapag may sakit na, wala kang plano. Ang tunay na plano ay prevention sa pamamagitan ng optimal systemic health. Ito ang paraan para mapanatili ang iyong capacity for balance, ang kakayahang protekta ng iyong sarili at ang iyong pamilya laban sa kahit anong banta, biological man o iba pa. Ang puso mo ay hindi lang muscle, isa itong high-pressure hydraulic pump. Ang rheumatic heart disease ay mechanical failure sa system na yan. Kapag ang valves, mitral, aortic, tricuspid, o pulmonary ay na-damage ng autoimmune reaction, nagbababang fluid dynamics ng puso. Isipin mo ang isang tubo na may sirang check valve. Backflow ang mangyayari. Regurgitation. Ang pressure na dapat ay one-way lang ay nagiging turbulent. Ang turbulent flow na ito ay nagdudulot ng stress sa myocardium. Ang puso ay kailangan mag-compensate. Lalaki ang chambers nito o magkakaroon ng hypertrophy. Ito ang simula ng heart failure. Hindi lang basta sakit sa puso ito. Ito ay inefficiency sa iyong mechanical system. Kapag ang puso ay hindi nakakapag-pump ng sapat na oxygenated blood, ang buong system ay nagsasuffer. Ang brain, muscles, organs, lahat ay kakapusin. Ang chronic inflammation ay parang kalawang sa loob ng makina. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Mies Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak. Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
2: Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Cosita.
2: Anong masakit sa'yo noon?
4: Paa ko.
2: Paa mo?
4: Tuhod.
2: Tuhod. Pag ikaw nagbibihis, nakakatindig ka o nakaupo ka lang?
4: Kaupo.
2: Kasi sobrang sakit. Ngayon, Nanay, after 1 month na panginam mo, anong pagbabago? Nakakatulog ka na ba ng maayos?
4: Ayos na.
2: Nagsisir ka na araw-araw? Yung pamamanhig ng paa mo dahil masakit, kumusta na ngayon? Nabawasan na yung sakit?
4: Mabawasan.
2: Ngayon, maganda na ang pakiramdam mo. Thank you, Nanay. Ilang kape na ubos mo magapon?
4: Minsan, 2.
2: Ah, masarap. Hello, Ma'am. Anong pangalan mo? Okay, Ma'am, ano yung good news mo na dati yung maka mo ay Makate?
4: Yun nga, nag-recommend ka ng ice pa. So, pag-aong beses nga lang kumukha pa ice pa.
2: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate? Hi, sir. Good morning.
5: Good morning po.
2: Anong pangalan mo?
5: Pedro Antonio.
2: Taga saan ka po?
5: Dalagbang Milaor.
2: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
5: Dati malabo po yun.
2: Hindi ka nakakakita ng maayos?
5: Parang pagkita ko ay malabo siya ang konti.
2: May mga nakikita ka parang mga alapaa, floaters?
5: Pag malayo, nakikita ko pang malabik. Ala.
2: Nakailang buwan ka na sa akin na dito?
5: Ito po.
2: Oh, nagpapa-ice pa ka, di ba?
5: Opo.
2: Nagpapatak ka?
5: Oo, araw-araw.
2: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
5: Okay na po. Maganda na po yung mata ko.
2: Malinaw na?
5: Oo, malinaw na po.
2: Yung sa malayong nakikita mong parang floaters, andyan pa ba? Wala na?
5: Wala na po.
2: Hi, sir. Good morning.
5: Good morning po.
2: Anong pangalan mo?
5: Pedro Antonio.
2: Taga saan ka po?
5: Balagbang Nilaor.
2: Dati, sir, ano yung mga nararamdaman mo? Madali ka bang mapagod? Hinihingal?
5: Madali po.
2: Sumasakit ba ang ulo mo?
5: Oo, lari sumasakit ngayon. Yun na po. Ang sakit po sa ulo, tapos sa kanya.
2: Yung paghihi mo dati, ilang beses?
5: Dati po, 4 beses.
2: After 2 months na nag-detox ko sa ko, wala na lang?
5: Sana lang po.
2: Yung pag-detox mo sa akin ng 2 buwan, may kagalingan ka ba, sir?
5: Meron pong kung ganyan.
2: Dati po, ang BP mo ilan?
5: 170. Or 100.
2: O, ilang taon na yun na ganyan?
5: Taro na po yun.
2: Kahit nag-maintenance ka? Ngayon na nakadalawang buwan ka na sa akin, ilan na lang ang BP mo?
5: 120 over 80.
2: Ha, nag-normal na?
5: Normal po.
2: Nawala na yung sakit ng ulo mo?
5: Wala na po.
2: Maganda ba ang pang-detox?
5: Oo, maganda po.
2: Magaling ka na ang pakiramdam mo ngayon?
5: Opo.
2: Hi sir, anong pangalan mo?
6: Ako po si Freddy Balita.
2: Kung ano daang helang mo sabi kang doktor mo pagpa-check up mo?
6: Kidney na po.
2: Kidney? Ano ang namamatian kang may helang sa kidney? Ano ang makulog?
6: Kidney po, piatto, chacobitis.
2: Kirang taon na yan, haloy na?
6: Haloy na po.
2: Nata, katungangkit ka pa, mabisyo ka?
6: Iyo po.
2: Pagpa-detox mo sa kung 1 month, ano po ang pagbabago na namatian mo?
6: Marami po.
2: Sa kulog kang likod mo, yaong paday na?
6: Ako ng grabe po. Mag pinagtutok ako araw pa. Grabe ang...
7: Grabe ang kulog. Oo, ngunyan, wara na.
6: Maray
7: na po. Dati ang pag-ihi mo, pirang beses mag-aga.
6: Limang beses.
7: Ngunyan, pira na lang.
6: May mga tulong siya na.
7: Oo, ngunyan, sa bitis mo na dating makulugon, makulog ang dating bitis mo.
6: Maray na na po.
7: Maray na? Ano dati, gano'n may daradara kang bakal?
6: Oo, magabaton.
7: Magabaton. After 1 month.
6: Maray na.
2: Na anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Niswanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Niswanga Center.
8: Bago tayo mag-audit ng system ng iyong liver, heto mo na isang riddle para sa iyo. Ako ay isang filter na walang pahinga, pero kapag ang sarili mong immune system ang naging traidor, unti-unti akong nagiging bato. Sino ako? Alam mo naman ang sagot, di ba? Ang ating liver. Pero ngayon, hihimay natin ang isang kondisyon na tinatawag na primary biliary cholangitis o PBC. Huwag kang kukurap dahil mahaba-habang diskusyon ito. Inaanak, kailangan mong maintindihan na ang PBC ay isang chronic cholestatic liver disease. Dati, ang tawag dito ay primary biliary cirrhosis. Pero, pinalitan ang nomenclature kasi hindi naman lahat ng pasyente ay nauuyagal sa cirrhosis. Sa PBC, ang target ng attack ay ang small intrahepatic bile ducts. Isipin mo ang liver mo ay isang factory. Ang bile ay parang waste management system at digestive aid. Kapag ang mga tubo at ducts na ito ay nasira dahil sa inflammation, nagkakaroon ng bile stasis or cholestasis. Ang bile ay toxic kapag na-trap sa loob ng hepatocytes. Imbes na lumabas ito papunta sa gallbladder at small intestine para emulsify ang fats, nananatili ito sa loob. Ang result? Distraction ng liver parenchyma. Ang fundamental flaw dito ay loss of immune tolerance sa isang enzyme complex na tinatawag na pyruvate dehydrogenase complex. Specifically, ang E2 subunit neto. Ito isang mitochondrial antigen. Bakit inaatake ng sariling T cells at B cells ang sariling mitochondria? Yan ang tanong na dapat nating i-audit. Huwag kang papaling lang sa itsura, anak. Ang PBC ay traidor. Maraming pasyente ang asymptomatic sa simula, pero dahil tayo advocates ng sound mind, sound body, dapat alam natin ang early warning signs. Narito ang early stage symptoms, ang mga pasaring ng liver. 1. Pruritus. Ito ang pinaka-common na early symptom. Hindi ito ordinary katikati lang. Madalas itong lumalalas sa gabi. Ang biochemical reason, ang accumulation ng bile salts at iba pang proritogens sa skin. Kapag ang bile acid signaling sa sensory neurons ay na-disrupt, magkakamot ka hanggang magsugat. 2. Fatigue. Hindi ito yung pagod dahil nag-gym ka. Ito ay profound exhaustion na hindi nawawala sa tulog. May correlation ito sa central nervous system changes at altered cortisol levels. Ang mitochondria mo ay hindi makaproduce ng sapat na ATP dahil sa systemic inflammation. 3. Zika syndrome. Panunuyat ng mata at tuyong bibig. Madalas itong kasabay ng PBC dahil ang immune system ay abala rin sa pag-atake sa mga exocrine glands. 4. Right upper quadrant discomfort. Isang dull ache sa area ng liver. Hindi ito sharp pain, pero sa ito na ang liver capsule ay medyo distended dahil sa inflammation. Narito man ang late stage symptoms, ang system failure. Kapag hindi na-audit ng maayos at umabot na sa advanced stage of cirrhosis, heto na mga kaganapan. Jaundice. Paninilaw ng balat at mata, ibig sabihin, ang bilirubin levels mo ay sky high na. Ang liver ay hindi na kayang i-process ang waste products ng red blood cells. Hyperpigmentation. Mapapansin mo na umiitim ang balat kahit hindi ka naman nagbibilad sa araw. Ang tawag nito ay melanosis, xanthomas at xanthelasmas. Ito yung mga fatty deposits o cholesterol buildup sa paligid ng mga mata o sa joints. Dahil ang cholestasis ay nanggugulo sa lipid metabolism, tumataas ang serum cholesterol levels mo. Ascites. Buglakin ang tiyanda sa fluid accumulation. Sangito ng portal hypertension. Ang pressure sa portal vein ay sobrang taas na kaya ang fluid ay tumatagot sa peritoneal cavity. Edema, pamamanas ng binti at paa, loss of oncotic pressure ito dahil hindi na makagawa ang liver ng sapat na albumin. Osteoporosis, dahil ang bile ay kailangan para sa absorption ng vitamin D, isang fat-soluble vitamin, ang mga taong may PBC ay prone sa bone density loss. Mahina ang bone mineral density mo kaya madali kang mabali. Ang mga root causes naman, bakit nagkakaroon ng gulo? Inaanak, kailangan nating hanapin ang root cause. Hindi sapat ang malas lang. Sa science, itinitingnan natin ang intersection ng genetics at environment. 1. Genetic predisposition. May mga specific HLA, ALS human leukocyte antigen na linked sa PBC. Kung may kamag-anak ka na may PBC, mas mataas ang risk mo. Genetics loads the gun but environment pulls the trigger. Hindi porke may gene ka, magkakasakit ka na. 2. Environmental triggers and anti-nutrients. Heto na ang pasok ng ating commandments. Ang exposure sa toxic chemicals at xenobiotics ay pwedeng mag-trigger ng molecular mimicry. Ang mga preservatives, artificial colors at lalo na ang seed oils, omega-6 overkill ay nagugudyok ng systemic inflammation. Kapag ang katawan mo ay palaging nasa state of high alert dahil sa mga lectins at processed crap, mas mataas ang chance na magkaroon ng breakdown sa immune tolerance. Isang theory ay ang exposure sa Novus fingobium aromatis aberrans, isang bacterium na madalas matagpuan sa environment. Ang antigens na ito ay kamukha ng human PDC-E2. Kapag inatake ng immune system ang bacteria, nadadamay ang sarili mong liver cells. Ito ang tinatawag nating collateral damage sa biology. 3. Hormonal factors. Bakit 9 out of 10 na pasyente ng PBC ay babae? Ang estrogen ay may malaking role sa immune modulation. Ang X chromosome monosomy o epigenetic changes sa X chromosome ay pinag-aaralan din. Ang hormonal shifts sa menopause ay pwede mag-exacerbate ng condition. 4. The microbiome link. Ang gut-liver axis ay hindi pwedeng i-ignore. Kapag ang gut barrier mo ay likid dahil sa kakakain ng anti-nutrients, ang mga endotoxins or LPS ay direktang pupunta sa liver via the portal vein. Ito ay nagpapalala ng inflammation sa bile ducts. Kung ang diet mo ay puno ng basura, pinapahirapan mo ang filtering system mo. Ang progression ng PBC ay nahati sa apat na histological stages. Stage 1, the portal stage. Inflammation ay nasa portal triads lang. Makakakita ka ng Floridox solutions. Stage 2. Pero portal stage, ang inflammation ay lumalampas na sa portal area. Nagkakaroon na ng ductular proliferation. Stage 3, septal stage. May formation na ng fibrous septa. Nagkakabulbol na ang mga tissues. Stage 4, cirrhosis. Total system failure. Ang liver ay pulse cartitional at nodules. Regenerative capacity is really compromised. Inaanak, kailangan nating maintindihan na ang bile acids ay hindi lang detergent. Sila ay signaling molecules na nag-a-act sa receptors tulad ng FXR at TGR5. Kapag ang signaling na ito ay sira, pati ang glucose metabolism at lipid metabolism mo ay damay. Hindi lang ito sakit sa liver, ito ay isang systemic metabolic disaster. Bilang isang skeptical research partner, dapat alam mo na ang mainstream approach ay madalas nakafocus lang sa pagmanage ng symptoms, pero tayo, tinitingnan natin ang macro system. Kailangan natin i-audit ang bawat nutrient intake mo. Isang halimbawa, ang selenium at vitamin E ay crucial para sa antioxidant defense sa loob ng hepatocytes. Kulang-kulang ka sa micronutrients pero panay ang pasok mo ng toxins para ka sumasabak sa gulo ng walang dalang sandata. Tandaan mo ang commandment, one is none, two is one. Huwag kang umasa sa isang therapy lang. Kailangan mo ng redundancy sa iyong health plan. Isang side ay ang medical management at ang kabilang side ay ang aggressive lifestyle auditing. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng NEES Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo.
2: I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
9: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Porok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo. Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
11: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
12: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinuba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Albes Street, corner Fernando Avenue III, Doña Maria Subdivision, Tagas Dargalbay.
13: J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mart, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali!
14: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries. March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
15: Ikaw ba ay naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic. Ang St. Jude Animal Bite Center.

kasi mga palagatop at paumay sa mga tirod. Makulugod makakudo at pero may humukon kuminapin doon. Kung siya ang minakuradi, tamlay as in mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
2: Gusto ko? Okay ka.
3: Hi!
4: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
6: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping. With 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of USAN Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
7: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
8: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
7: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
8: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
7: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemix!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Narito na ang programang Wellness is Happiness.
1: Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe, okay? Siyempre, Best Cafe, apat yan na ating ipinagmamalaki, ha? Alinman ang variants na maging paborito nyo dyan, siguradong panalo kayo, ha? Mula sa lasa, sa aroma, marerelax kayo, tanggal stress. Kumbaga, in reality, in actuality, talagang tulong sa kalusugan. Dahil syempre, pag natanggal ang stress, bumaba ang stress, mas magiging maganda ang kondisyon ng inyong kalusugan. Ha? E lalo na pagdating sa benepisyo ng mga sangkap, palibasa ang Best Cafe, pinag-aralang mabuti, piniling mabuti ang mga sangkap para magdulot ng tulong po sa kalusugan ng tao. Nandyan ang original blend po natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na halos 13 taon na po sa market. Yan ang nagpasikat sa tatak Best Cafe hanggang ngayon na nanatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Nandyan din po ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas lalong pinatindi, mas lalong pinasarap, mas marami ang sangkap para mas lalo kang makinabang, ha? At syempre, nandyan ang Best Cafe Gold, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito, kahit apat lang ang sangkap, piling-piling mabuti yung kanila pong kombinasyon, magdudulot ng tulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy at tulong para maiwasan ang mga chronic diseases gaya ng problema sa kidney, sa liver at sa puso. Ha? At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na tulong para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, ma-achieve mo ang tamang timbang para sa mas magandang kalusugan, ma-achieve ang kaseksihan at kamachuhan na yung pinapangarap. Okay? Syempre, ang Best Cafe po napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified.
3: Pare, may bago! May bago!
4: Bago?
3: Oo, may bago!
4: Anong bago?
3: Bagong Best Cafe!
5: Introducing
3: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up?
3: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: 18 pesos lang per sachet.
7: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
8: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
9: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga ka-wellness, napakagandang muli ng topic na nakahanda na talakayin ko sa araw na ito para syempre makinabang kayo sa programang ito. Pero bago yan, nais kong muling ipakilala sa inyo yung ating Dr. M's series. Mga produkto na ang tatak ay Dr. M's. Ano po, syempre makikinabang kayo ng gusto sa mga produktong ito. Nandyan syempre po ang Dr. M's Amazing Tea na napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating po sa herbal na tsaa, ha, mga ka-wellness. Syempre tulong po ang mga sangkap niya na luya, turmeric at stevia, tulong sa mas magandang digestion, mas magandang blood circulation at tulong para maalis ang pamamaga, pamamanhid at pananakit ng katawan, ha. Dr. M's Amazing Tea. Syempre nandyan din ang Dr. M's 36 in 1 brown coffee. Ang tindi nito. 36 in 1, piling-piling mga sangka para tulong sa kalusugan at napakasarap mga ka-wellness. Sa packaging pa lang, matatakam na kayo. Napakaganda ng sachet, napakaganda ng kahon, lalo nang napakaganda ng tulong sa kalusugan ng mga sangkap nito. Ha? At nandyan din syempre ang Dr. M's Tawa Soap na nagtataglay po ng natural na tawas na yacinamide at vitamin C, pampaganda at pampakinis, pampabata ng balat at syempre tulong din para maalis ang amoy sa balat. Ha? Yung mga produkto natin na yan, available na rin sa mga supermarkets at mga butika sa inyong lugar.
10: Gusto mo ba ng matindi? Yung nakakabilib? Yung nakakamangha?
11: Yes! Yes! Yes!
10: Ipinakikilala, Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Siguradong ma-enjoy mo ang napakasarap na lasa nito, lalo na ang mga benepisyo ng mga piling-piling sangkap. Basil, thyme, turmeric, licorice, calendula, green tea, avocado, lemon, broccoli, spinach, neem, sage, lemongrass, saffron, horsetail, rosehip, cilantro, Garcinia Cambogia, aloe vera, chamomile, glutathione, collagen, cucumber, rosemary, lavender, ashwagandha, at marami pang iba. Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Napakamalinam-nam at maraming pakinabang sa iyong kalusugan. Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Alam mo ba na ang tawas ay napaka-epektibo sa pagtanggal ng body odor at pampaganda ng balat? Alam mo ba na ang niacinamide at vitamin C ay tulong na pampaputi at pampabata ng balat? Alam mo ba na ang mga ito ay pinagsama-sama sa isang sabon? Ipinakikilala, Dr. M's Tawas Soap. Nagtataglay ng natural na tawas, niacinamide na vitamin C na siguradong magugustuhan mong gamitin sa araw-araw para sa mas mabango, malinis at magandang balat. Dr. M's Tawa Soap. Sulit, mura, maganda. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Dr. M's Tawa Soap. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito, nais ko pong talakayin sa inyo ang mga pagkain ano, na meron pong tinutulungan ng mga organs sa ating katawan ano, para maging mas maganda ang ating kalusugan. Sabi nga food is medicine. Ano po? Kumbaga, you are what you eat. Ano po? At marami po sa atin ano po, nagkakasakit dahil po sa ating kinakain, mga ka-wellness. Ano po? Kaya kung magiging tama yung ating mga kinakain, kabaliktaran, imbis magdulot ng sakit, magdudulot ng tulong para mas lalong gumanda ang kalusugan. Tulad halimbawa ng pinya, mga ka-wellness. Ang pinya, napakalaking tulong para gumanda ang kondisyon ng mga joints, ano, maalis yung mga pamamaga ng ating mga kasukasuhan, ng mga ating mga pinagdudugtungan, ano, ng ating mga buto-buto, mga ka-wellness. Kaya yung pinya, maliban sa maganda po yan sa ating puso, napakaganda po yan sa ating mga joints, mga ka-wellness. Ha? Ang siyempre, mga ka-wellness, yung kamatis, napakalaking tulong din para po gumanda ang kondisyon ng puso. Although, syempre, hindi lang naman kamatis. Kumbaga, nagbibigay ako ng example, specific example, ng mga pagkain na merong direktang kinalaman na pampaganda ng kalusugan ng ating mga organs, mga ka-wellness ng mga bahagi ng ating katawan. Ha? Marami ng pagkain na kung tinalakay na tulong sa puso, isa po dyan ang kamatis, mga ka-wellness. Ha? Pero alam niyo yung luya, napakaganda para napakalaking tulong sa magandang kondisyon ng ating sikmura, ng ating stoma. Kaya nga ipinapayo ko sa inyo mga ka-wellness, di ba? Magpakulo ng luya, gawin pong tsaa araw-araw, okay na okay din po na Dr. M's Amazing Tea. Gamitin nyo kasi ang pangunahing sangkap niyan, luya din po. May bonus pa ng turmeric at stevia. Kaya after pong kumain, mga ka-wellness, o kaya habang kumakain, pwede-pwede kayong uminom po ng Dr. M's Amazing Tea, pampaganda ng digestion. Dahil tulong po yan sa ating sikmura, sa ating stomach, maliban dyan, pampaganda ng blood circulation para maalis ang mga pamamaga, pananakit, at pamamanhid ng katawan. Pwede nga po mga ka-wellness na maghiwa kayo ng luya kung kaya nyo pong papakin yung sariwang luya. Mas maganda tulong pa yan para maalis yung mga toxins, yung mga poisons ano, na naiipon po sa ating sikmura, mga ka-wellness, ano, yung pag sinabing poisons, yung mga pagkain na pag naipon ay malaki po ang negatibong epekto sa ating kalusugan. Ano po, nagmumula yan sa mga kinakain natin, sa mga iniinom natin. Isang paraan para matanggal yan sa ating katawan ay ang pagmuya ng sariwang luya o kaya pagtsatsaan ng luya. Yun nga po yung pagtsatsaan ng Dr. M's Amazing Tea.
12: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
13: Dr. M's Amazing Tea.
12: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
13: Dr. M's Amazing Tea.
12: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
13: I'm Dr. M's Amazing Tea.
12: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
14: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sci Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaro Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sci.
15: Q-Sci Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sci Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Eto pa mga ka-wellness ha, syempre yung carrots, alam natin ay napakalaking tulong yan sa pampalakas ng immune system, pero napakalaking tulong din na pampaganda ng kondisyon ng ating mga mata. Ha? Ang kamote, mga ka-wellness, tulong din po yan pampaganda ng kondisyon ng pancreas, mga ka-wellness. At syempre yung mga nuts, lalo na po yung walnut, pero kahit yung mga pangkaraniwang mani, napakalaking tulong pampaganda ng kondisyon ng ating utak, ng ating memorya. Ha? Yung beetroot, ano, mga ka-wellness, at talong, tumutulong na pampaganda ng kondisyon ng ating liver o ng ating atay. At yung mga beans, ano, tulong pampaganda ng kondisyon ng ating kidney. Yung grapes naman, mga ka-wellness, tulong pampaganda ng kondisyon ng ating mga lungs, mga ka-wellness. Okay? At ang pomegranate, pampaganda ng blood circulation, ng kondisyon ng ating dugo, mga ka-wellness. Ha? O so yan, mga pagkain po na may direktang kinalaman, direktang pampaganda ng kondisyon ng certain organs, mga ka-wellness. Ha? Sabi ko nga sa inyo, eh, syempre, yung ipinapayo po ng mga doktor, ano, ay syempre susundin nyo po yon, mga ka-wellness, mga kaibigan nating mga medical doctors, anuman ang kanilang specialization, pagkakapag kayo'y pinayuhan, binigyan ng reseta, dapat pangunahin po yan na inyong susundin. Pero syempre may mga natural na paraan, gaya ng mga nire-recommenda namin sa programang ito, na siguradong tulong din para lalong gumanda ang kalusugan po natin, gaya ng mga pagkain na binanggit ko ngayon na may direktang kinalaman sa mas magandang kalusugan ng ating mga organs.
16: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement, nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement, 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
17: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
2: Siyempre mga ka-wellness, karamihan ang tinalakay ko mga prutas at gulay. And speaking of prutas at gulay, eh, dapat ang kilikin nyo po kapag nag-juice kayo ang Best Juice Brand 10-in-1+1 dahil nagsasangkap din ng mga purong katas ng mga gulay at prutas. Katunayan, ano, sa husay ng mga sangkap nito, ito'y napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. At ang isang sachet nito, 28 pesos lang, litro pack na pambuong pamilya na. Aprobado ng Food and Drugs Administration, ha, at halal certified, ha. Best Juice Brand 10-in-1+1.
18: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
19: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
18: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Sa mga nais magtanong o kumonsulta, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
20: 97.1 OKFM.
21: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
22: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.
23: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
24: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmod ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Ako po si Ramon Rio Daremo, 60 years old, Campaña Francia Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. Asin sa trabaho mi, bakong suba, pag-report ng amay. Magdamlag pa kong minsan, pirmi ka dapat alerto, pirmi ka dapat handa. Pigihing ko akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, mintaman mga pagkakan. Asin pigsa sa bayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, ta kompleto ini, from A to Z, na adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaibana ko sa oral daw kung mga gingibo. Ako ining bulong sa ano man na klase nin makulog. Kay bantaman pag ehersisyo asin dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan asin maasaan sa oral daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo asin alisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
2: Multivitamins with minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello ma'am, anong pangalan mo?
4: Related pa pangalan mo.
3: Okay, ma'am, ano yung good news mo na dati yung maka mo ay makate?
4: Yun nga, nag-recommend ka ng ice pa. Sabi ka akong beses nga lang kung magkapa-ice pa.
3: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang makate.
5: Ang Minso Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Minso Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Morning energy! Morning saya! Gising na gising ka na!
7: You!
6: Okay, Morning Express!

0: Hi, 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Two more minutes to go before sumabit ang alas 7 ng umaga. And this is the look of Jason. Maray na pagkaagad namin siya ng boss. Oy, alas 3 tabi ng pagkaagad Centroc and Tropical Storm Queenie was estimated based on all available data at 1,075 kilometers east of extreme northern Luzon, 19.3 degrees north, 131.7 degrees east, with the maximum sustained winds of 75 kilometers per hour near the center, and gusto na simulang tabi sa 90 kilometers per hour. It is moving northwestward at 20 kilometers per hour in the tropical convergence zone affecting Visayas and Mindanao. And Metro Manila and the rest of Luzon. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ayan, daratabihan ka na localized thunderstorms. Sa mga bola-bola naman, mga bola-bola, Super Lotto 649. Winning number combinations 30, 39, 34, 17, 47, and 11. Again, 30, 39, 34, 17, 47. 25 milyones punto 3. Daytab ikinanggana. Walang nanalo! Walang nanalo! 642 combination 01-36-07-23-15-03. Again, 01-36-07-23-15-03. 58.2 million. Walang nanalo! Walang nanalo! Walang nanalo! Oh, yun na ha? Iyon ang tabi ang mga kaibigan sa tuyan, mga bola-bola ngunyan niya na pagkaaga. Eksaktong alas 7 na tabi mga tungag. And naghanap tabi kita kay Barreta ang ngunyan na pagkaaga. Sige na. Balon na tabi ni, ha? Sige, and wait lang, ha? Alat ko na ito, nag... Halat, yan, iyan na, ayos na. Naghanap ko na tabi na kibareta ngayon pagkakatanganing buwero tabi ang satuyang pagkura dit. Dikit tabi sa 97.1 OKFM. Sige! And orek sa atin, alas 7 na po ng umaga.
1: This time check is brought to you by Silin Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Silin Plus araw-araw. And Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
2: Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news.
0: OKFM! Magandang umaga na rin po ang balita sa oras na ito. Isinusulong ni House Ways and Means Committee Chairman at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo na itaas ang excise tax sa mga high-value na sasakyan at iba pang non-essential goods, habang aalisin naman ang buwis sa mga pabango at toilet waters. Nakapaloob ito sa House Bill number 11465 na mag-amyenda sa Sections 149 at 150 ng National Internal Revenue Code of 1997 sa layuning gawing mas progresibo ang sistema ng pagbuwis. Sa ilalim ng panukala ni Kimbo ay papatawan ng 50% ad valorem tax ang mga sasakyang nagkakahalaga ng higit 4 million pesos hanggang 8 million pesos, habang 75% naman ang ipapataw sa mga sakyang nagkakahalaga ng higit 8 milyong piso. Kasama din sa saklaw ng buwis ang mga yacht, jet ski, speedboat, sailboat, motorboat, aircraft, aeroplano at jet at helicopter na binili para sa leisure, pribadong paggamit o sports. Hindi naman babaguhin ang kasalukuyang tax rates para sa mga sakyang nagkakahalaga ng 4 na milyong pababa. Hanga din ang panukala ni Kimbo na maging mas patas ang distribusyon ng yaman sa katwiran ng karaniwang binibili ang luxury at high-value goods ng mga consumer na may mas malaking disposable income at kakayahang magbayad ng buwis. At yan ang balita sa oras na ito. Ako po si Dr. Jason. Magandang umaga.
2: OKFM, top of the hour news.
3: 97.1 OKFM.
4: Nanay, tusok.
3: Manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
5: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
6: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
7: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
8: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
8: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
9: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
10: Manoy!
0: Oh, ano lamang?
10: Gura, ano tabi ang pamasahe pasiring sa airport?
0: Oh, 350 sana sa imo, Noy.
10: Uli, may pangarga ako. Gura, ano ang po ini?
0: Oh, libre na sana iyan, Noy.
10: Libre ang pangarga?
0: Libre.
10: Pakarga ko na po ini.
0: Tapos ikaw?
10: Malakaw na sana ako pa airport.
11: Okay, FM! Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang baby ko baby wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, baby ko pocket wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang baby ko pocket wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby ko papaya lush and baby ko floral blossom scent. Kung laging on the go, mag baby ko pocket wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby ko pocket wipes. Bili na! Ang baby ko pocket wipes ay mabibili sa inyong mga soaking tindahan.
12: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

93.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. Karamit namin hangaw ni Darugdug Jason. Ngayon na pagkaaganin, Friday. Today is September 25. Makaskasun tabi ang panahon na di. Anyways, tanganing magkakaanin ko mag-isumaro sa programang inirubro muna sin pilitong tabi sa mga cellphone as in mag-text sa...

0: text line. Hi, Kuya Jason. Good day. From Matty and Marta and Chuck Munghani na magayon. Pansana, good morning. And diyan taman tabi si Manay Honey. Bising-bising naman tabi pag-prepare kan mga anich-anich today. Sige, pahit sana po. And siyempre sa mga nasa bahay ngayon, magandang-magandang umaga. At siyempre tabi nagkakarigos, nagagamit tabi kan sa indang paboritong pampagayon. Ang pampagayon na maray sa indang kagayunan, ngunyan na pagkaaga. Ayan. Sige. Kayo, kumusta tabi ka mo, no? May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right bed talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin, kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor. Sige. Good morning, Tabi. Jason, pabati man tabi sa mga kapwa ko drivers sa Sutherland, Shutter Drivers in the Roque, RJ, Rolando, JP, at Pai Ed, and Bobby. And that's coming from Don Jean. Salamat, Jason. Tananaw ko naman niya ang boses mo. Narin mo na ni si Chia Mung Ophelia. Diyan tabi sa Malinaw Albay. Good morning, tabi, Chia Ophelia. Malinaw Albay. Proctras Malinaw Albay. And kay Chia Anita Evasco. Sige. Oleg sa atin, 16 minutes after alas 7 ng umaga. And time check brought to you by
1: Buklan Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
2: In every afternoon,
3: ining lalakni, pag nagkanta, garo nag-aruan na baka.
4: Dalong-dong, Jason.

0: Sisa Resto Bar, located at 2nd floor BIAC Realty Corporation Building, Lakandula Drive, Tagas, Dargal, Bay. For promos, visit their FB page. Sisa Resto Bar.
1: Ako si Ramon Dolio Daremo, 60 years old, Gantanya Branch Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. Asin sa trabaho mi, bakong suba, pag-report min amay. Magdamlag pa kong minsan. Pirmi ka dapat alerto, pirmi ka dapat handa. Pigihingwa akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, mintaman mga pagkakan. Asin pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, takompleto ini, from A to Zinc, na adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficient ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaibana ko sa Arol daw kung mga gingibo. Bako ining bulong sa ano man klase nin makulog. Kaya bantaman pag-ehersisyo asin dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan asin maasaan sa Arol daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo asin alisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oras na para simulan ang araw ng good vibes at kulitan. Okay, Morning Express.

97.1 OKFM. Gusto ko. Okay ka. That's eldest sister. Alright. Ay, eldest sister. Eldest sister. Eldest sister man sa kuya. Nani mo na ang tabi. Paigrit man tabi kay baby Isa. Birthday niya tabi today. Oy! Isa, happy birthday! Hari tabi kay Lolo and Lola Mirna.

So every Saturday tabi yan ano baka sa tabi sa mga basura na Saturday buko na tabi maglago ko 5 o'clock hanggang 9 o'clock no? Para tabi sa Y2K Saturday. Sige. And once again, happy birthday tabi kay Isa. And basahon ko na kung natabi ining mga ibang greetings. Baka kudutun ako kay ining mga listeners na day ko patabi na babasa kiniit. Pasal tabi ka binigli sa Barangay Kinikaw na busy tabi sa paabot na piyesta. Uy, advance happy piyesta tabi sa mga taga Kinikaw. Magandang umaga, Darug to Jason. Happy listening sa mga taga Acacia. Acacia pala nasa susugon from Lorne Acacia.

0: Jason Maribukon ka na naman, makaturog na ako, tapang banggi ang work ko. Nagi matan lugod si Baby Pure na may ko. Bata, turog na ko ta. Pasaw ta, binig sa Purokdos, nagsya SDA. Buda sa Rodriguez family. Sige, good morning. And again, happy birthday tabi kay Isa Balyaran.
1: Hi, I'm Isa. Gusto ko, okay ka. Okay,
2: FM. Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya...

0: Ang healthy naman ng anak mo.
1: Naku, sakitin din yan.
2: Ay!
0: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus, araw-araw.
6: And 7:37 in the morning, hello tayo sa Marcena family, kang paulog, Ligao City.
7: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na. Ano ba sekreto?
8: Wala pare.
7: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
8: Dapat tamang oras ng pagkain.
7: Tamang oras ng pagtulog.
8: At tamang oras magpapawis.
7: Para healthy tayo lagi.
8: Gaya ngayon.
7: Tamang oras na para...
8: Oras na para ano pare?
7: Para mag-coffee break pare.
8: Mahirap namang puro na lang trabaho.
7: Kailangan lagi may katuwang tayo.
8: O ito,
7: share tayo.
8: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
8: Iba ka talaga pare ko.
7: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
8: Mari Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Ang sarap ng natural.
8: Available
7: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
9: Kang aki pa ako, si Nanay Amperning nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, kami marhayaan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni Bulong niya, inaaraming muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
10: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, halik sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
11: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
12: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

0: Assembly.
1: Nalimunaan. Prime Minister pa lang tabi ni kang Israel, si Benjamin Netanyahu, no? Oh. Kuna agagi tabi ni sa indong mga newsfeed. Oh, dosena. Oh, ibig sabihin dosena pa nga. Dozens, sabi kang GMA News. Dozens of delegates at the United Nations walked out on of the hall when Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu began his speech to the General Assembly meeting of world leaders on Thursday, September 24. Oh. Ngunyan pa sa nini sa inda? Ngunyan pa sa nini? Tapos September 24 pa sa natabi sa US, no? I think sa New York in, no? Describing them as moral cowards. Ayan. Oh, sabi kaya paano ni Netanyahu. Oh. Ano sa pagkasabi niya? Oh. So, dengi tabi uyon niya kan bagay-bagay na diskutir ko. Ngunyan pa sa na lumuwas na kamudigdi sa hall. Dusi-dusi na tabi ang lumuwas sa hall, ah. O, dako nun tabi. Harus maubos tabi. So, mga delegado, siguro ha, delegado kang United Nations, halos maubos. O, dusi-dusi na tabi ang huminok out. Ah. O, anak po tabi naman sa UN... Pwede pa, saan nga rin so, ano ito lang ka? Paano nga rin sinabi niya? Dago ko rin daw. Wait there. Oh. Wait lang. Tating forward ko yung video. Mga baliga ano tabi ang mga nangyari sa tuyang Earth, ade? Oh.
2: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Kunigong yata kita nga tabi digdig mga moral cowards. Lumuwas na ngunyan digdi sa hall, ngunyan mismo dako na tabi ng walkout. Mwa. Ay nako. Muli may sarong pa tabi digdig post ki sarong truck driver. I think it's Saudi Arabia. Ta, so real ang so currency. Siguro puro vlogger man ining truck driver. Pero araw gani kang friend ko ta kamalilipot na nag drive tabi ki may dar siyang I think 10 wheeler truck nag-travel siya ki mga siguro around mga 1000 kilometers from Riyadh to basta sa mga lugar tabi sa Saudi, no? So, uni tabi, nagpig vlog niya tabi. So, nagpagasolina siya sa sarong gasolina duman tabi sa halos tahaw tabi kan desierto, no? Tapos may highway, may gas station man. Ang kantidad tabi kan diesel duman na pig pakarga niya, 1.180 real. Tapos convert niya diretso sa Philippine peso. Nasa ano nga ini? Nasa 30 pesos sana. Barato nga digdi, ha? Duman sa gas station, ha? 1.80 real per liter kan diesel. Duman tabi sa part na ito kang Saudi Arabia. Tapos yung convert niya. Convert po tabi. Nasa 30 pesos. 30 pesos na pala duman sa ina. Grabe. Parang yun, sinda sa langit. 30 pesos na ang 1.80 real per liter kang diesel. Oh. Hamak na. 11 minutes makibigan before sumapit ang alas 8 ng umaga.
3: This time check is brought to you by
4: Alaksan Extra. Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: 97.1. Magbabalik kami. Okay, FM. Gusto ko? Okay ka.
6: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas technique.
0: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
7: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
13: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o hagatkan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin igwamang branches sa Daraga, sa Taningkan Daraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
14: We are now open in Ligao, at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
15: Tuhod, siko, baywa.
16: Aray!
15: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Okay, FM time. 7:53.
3: This time check is brought to you by
6: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
18: I have sipon, I have body pain. Pag poo, pwedeng flu.
19: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashano Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashano Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashano Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, Kompleto! Sa Yashana Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashana Mall Legazpi. Yashana!
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hoy, good morning, Tabi. Pa-shoutout na Tabi sa Martinez family kang Pro 4 Gabawan na ka-OKFM. Hoy, good morning! Mga taga Pro 4 Gabawan, Martinez family, good morning!
16: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
23: Paalala mula sa Department of Health, Vito Center for Health Development.
24: Ayang sayo niya, bakit kaya?
25: Sang ngiti pa lang ay kita mo na.